0: wana wade wo wo to awrade so no anope wate sa tua asia subante
1: my goodness
0: wasuna pa woni mre
1: wo be fu aba

0: Ebacho bi ba betu ana.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Evening.
0: Awo mi ana o ti sey.
1: Adam na mom.
0: Oh, Adam no kuta ye nsue mu pa.
1: Amen.
0: Na me pa cho wan na me ni na bom puni mbui.
1: Ba cho le jan na na bom puni.
0: Regina.
1: Lady Anna.
0: Ah, okay. Me pa cho ka se fre.
1: Ka se fre bo.
0: Mm.
1: Ali.
0: Me pa cho woni mchas ko jo fosu.
1: Me pa cho mi ni pa.
0: O de pa ka o.
1: Ta.
0: Enye che se woni. Sa. Eh ni die be pa na ya o de na ya o fe na se.
1: Ah. Ta. Ta.
0: Bibi bi aye o fe on.
1: Ana
0: nyamu ko ko
1: de
0: sia na o pese ko tan. Ana ne ku no. Mm. Ya
1: so
0: wo kura de en kwa ye. Ne nyumba e pa na ya ode.
1: Ani na da la ku ka te bi sama. Eyi dan si ni na o mo ko ti ko mo ke di pa ka no.
0: Ani e to ka ka ma cha se.
1: Mamu ne my name is Asia. Listen about what said. Examen kane se. Mamu kane. Uzame ni ni mama is Asia.
0: Ah.
1: Mamu Asia. Asia na mamu
0: William da. Mini aba kuna.
1: Ya kaka mo. Amaya. Bye bye.
0: Obiate.
1: Obiate.
0: Yami shira on sopa.

0: Me pa cho good evening.
1: Good evening.
0: Me pa cho na mwa na mini nesie.
1: Oh fa, abante wala shinu kase fu se chiro fa mai.
0: Na wala so what you say?
1: Me ti ase se nshira FM no ya minti.
0: Ani what ti ase ampa ni what ti ase ampa.
1: Ndokure, ndokure.
0: Na me pa cho unim chas kwa jo fosu.
1: Mini mini pa so bene. Se mini free fika ibi e cheche kwa me.
0: Ozu ye se chireni.
1: Yes, I should remember.
0: Hey, any abusia? Any enche? Any enche? Any enche? Edia pa?
1: Nukre. Where are you, dear one?
0: Edia pa? Na odi checkino?
1: You odi checkino pa? I saw the one. Embo bo bo ye. Oh, oh, kaya ho. Baby, I don't know. I'm a boss, I'm a patient. Now ye, suka ya ho. Ben ya bamu, ama ba sa beshien, ba ye inka yehu. Ujo niji, edi mi fa ye, seji di fu, boru di shiamu nyamu. Oh, do bi wo, oh do bi wo, e wo ye su di wo, e ma yen e tri so fu.
0: Ah! Ah, me pa cho kwa sori ben.
1: Me kwa fresh bi.
0: Ah, sentia. Ade wo jo kwa na.
1: Oh. Ade wo kwa sori kama.
0: Ah. Because of voice ye de de de.
1: Eh le kure, eh le kure, eh le kure.
0: Me da se
1: pa pa le kwa master, eh fresh bi.
0: Ah.
1: E je ne mani de dia ni ye solid. E ti ke kuga le lo.
0: Pia.
1: Pia, abra.

0: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today. And let us surprise you.
1: Moni pana amfa pepa na anhyere wo a ene ne kontokwa nya botre e bia na pepa ne sankan ye na bo ya bem make sure say gaba di bia o ba di 70% so o fra masama na o saka pepa ne bi o fri so hopa o saka pepa ne bi o fri kumasi a o saka kugo pepa ne bi o fri ha ko cape coast a o fri ha ko flower a o fri wo si ko akra a o fri akra ko nuwa a uko tesia uko tema ma hunsa hunsa kapipe ni bi na entoko ama keni mi because yetu love in matche enti yebe se gana pube challenge enti yempe challenge enti yese dabranda yeni mse ne ene nra edumu fila sese wamo jiji na stop wamo so bie nyayasa sene nsabe kapipa mi nwa di betar keni mu unti unipa ni challenge wa na wapo enti ya chireno ni ya woji ni na di asumbiaba eye 30% yami yaduma eda Tuesday.
2: Sajia ye we mwene GRTTC nekabo mu si ya na se mwa shenkafo na nkazisa nse brebi ya se yebe tuwa shenti ya diye mwa ayia na mwene abaye ni shia na mwa chire ohe mchichi mwa hodu wa mwbejie
1: ni ya wakani ya nakwe sequence ni nane se ya mabani from Monday nu abe pim Friday ya nteswe ya nteswe nusu nchilase ya ni ya mfa ni kensi wo ya beye juma juma ya beye ni se aban west is wo o ayalolo ho owo metromas wo wo a wo pen wo betima for no bi ye ni problem ye ni ye ni de ni ama aban kokko se aban ntimi ye ni nsi a ntun na mom statement ya de bible enye concern ko yan gabesu ni osuni na biro ase nan so bapum ne aban ntimi ni obi a nsi a ye enti na ye percentage ye ni tumu aban agi atumi enti ni wentu na mom
2: ji na ma mi misa se e de na mu gina so de tun sabo yi mu
1: yo ube bisami ya eye nukure ukwa busuwa kaya wa mni ya mawamatu tu lasi siya yeye wamatu insolence wamatu roadways wamatu na kemrani se every year biya ano afini sati plena bani tu ni charges mupa na kako davesi unions yazi ya di about 10% yaba emrani no yazi ya di arani ya ni transport because eniyama ya di ya kaya nina fibi ya bani tu ẹni wúyí inú fún wa ní wàá bá petrol ẹnu ní ẹrí driver fún mi ṣèṣe wúyí petrol petrol ankasankasa 1 gallon 70 cd wúyí diesel ẹkọ 80 cd 82 cd ẹni obi a mi tọ petrol 50 cd ná ṣèṣe petrol náà kò dúró 8,000 ṣíkà bẹ̀ dá so 30 ghana ẹni sọ wọ́tọ̀ 10 na ṣíkà ṣíkà sẹ́yìn náà wá ṣe ẹni sọ obi a wọ́n lọ́ọ́ lù bá àti fi akọ ìtàmàlẹ̀ ní wọ́tọ̀ 20 since kan oko fan wey wo ma bo tro tro obi ton 10 gallons 8 gallons 7 gallons since kan na hin oko fan anu di ni ma bad one with say ka wo me entrance e ba de sa a ba de se me taxes bi atun so ya ka ba promise tell me u bi sa ya papa mi bi atun so a won won ti abani kan u bi sa proti afa won ti abani kan u bi sa concern fa ya ntio bi an kan e di ya ntio bi an kan ti mi abana preso se percentage na ye di aban wo ji tun
2: yo na
1: na se
2: pauli we di mi jo amu akọ no ye wo ebinu mo ho a o mo to wo num dada minim kura nim se africa so a e ko ni ma o mo ji na ye 13 cedis o mo ji 15 cedis na o ba ka so a na ye 10 cedis o mo ji 13 cedis o mo se no o mbesa tumu bi wana se di o ma ye no o mo di anu no mo mtum bi
1: Uni mwenye oho Sae juma ni wamu yene iliga Che ni mremu Inti pasi nye sinu ono ankami ya Ntikiye kwa stopu wamu Nye mwenye sati Tuesday ni die Nye inani ya jia tu se Ye ma banu wangu iti wankashu inti wapreso Inti inye yedi ye juma Eda Tuesday Nye mwenye bia loli station bia nya we se Nye sambeka Percentage gine ya printi ya ma wansi sani pepepe Ansane Tuesday na ye juma nopa
2: Nye jese omu omu tumu dadano enya de ese wo so mutumu e wo se ne mo de na mo de ba ne ye pepepe ne si sana ba so che
1: watum

0: Amen.
1: Afei, oya funu ya oya. Oya funu ya oya. Ruba bia otimu se, ya ruba bia bo se bia oya funu suru ho. Ana part bi kra hen. Etimi ya oya. Afei, obu ho a onya typhoid na ne yem timi tim. Ene obu ho so so a ono so oja ne nan sa.
2: Ene ngere ene oja mu ma na ye. Na timi di.
1: Onyem aida so yem tim. Ana
2: so
1: be fie emu bia etini
2: ada na mab ebitim ne bi edi ehwie
1: aboa no suban no
2: okay
1: eh no suban no so no sete afei eri ba bia wo ye mre wo nante ka kre bia no wa bre edu ba bia na ohunam mu eya wo ya ohunam tutu pa wo da sori a se be ya obetimi asi fom na ye din typhoid edu ba bia obu okra timi manu bowa bo timi manu ebowa obu onso a ensanwa kakran kakra titiru ne kukum ne bofso ensanwa etimi begu ne bofso enti typhoid ya ready e yare boni pa
0: na afi abofno
1: fie ene abofno bo wa ofi bo ane bofno no
2: etimi ma osote
1: ana
2: etimi ma
1: etimi ma osote kwesi ade ba ko pa e wo typhoid no ho se kwesi so wan we ya obaka se obi na ye o ni suba no no
2: obaka se ba yi
1: oh yes omo be bre ba omo pa na o ka ne sinti ana o de ma ya omo sa de hye se wo se wo chini a
2: nkoda
1: so any ahoshishie du ba bi ahotimi hyehye wo
2: se
1: na yi no eye mo no nwa basa into o hwa was mi ya de de bibi wo
3: awraba ko wa dani nwa sa wo ko ba bi a ese wo bi na bo de dua
2: oh
3: wo sika wo tu anye bi ni
2: so ti a na
3: ti etuma aye se de es
2: aye wo
3: ya time wo ye stop on papa
1: se wo ja onai
3: ya dia
2: e wo ja onai
1: no su na na eh na o so ti
3: ya dia ni wo hu
1: na na es nsu ji e ja na sa o se es nsu ye wa
3: a ko ti
1: mi ja onai
0: Enti at times a present no to say osa.
3: It means
0: typhoid no.
2: Symptoms
0: no. Enti obo say
2: do not unidi ya no aya say yemo wi o. Enti ani to mu aso na.
0: Enti so o kona ka che doctor nsi say na doctor na jobe ko say bia osa na e bae yi. Enti nipa e bue no escape typhoid no. Omo hwe. Enti we ti bra mu no. Ti ma eyo ya okoko. Timi so etimi akoma so bo kim
3: etuma bp so ko soro
2: pressure
3: ya bp
2: ba ne wo bi kra dia ne na chese ne ne o
0: eti typhoid dia anwoden
2: et etimi kum ni pa pressure wada
1: oh en kum pressure sa
2: ba symptoms so no ba ma bo ni pedia na go se bp ko so
0: na e ko so che na se wan hwe antreat ya e ho na de ha ne ba because it's because any man also I okay say on so no motive to turn to clue afi mo jana ya de
2: say u jana ya mo room
0: there are there ba ko so ya ne say e ho no so na adwan no
2: we di
0: e mo nyane no no e be twetwe akọ ni padua ni nti ba bia nyane no we twetwe akọ no
2: to kra be de
0: kra be dem nti nutrients we say o nyane no nsanka nti e nya easy
2: it miss I me say say me mu bia na madam for the doctor e bit miss I na na
1: it miss I but you say bia me say oni ni didi ni tesu na ne hunsu bi sa

0: mi present bow, aboya nanchira di penti. Mi present bow, oya na onchira di penti. Mama mi pewasem bebre.
1: Da kombe sorry, na mi din ni nam framemu. Se ne do da ya wan sorry o. Yes wan. Lumba, come crechi. Ampa. Se mama mu mami wo chi sun se sa, anya sa me kra be dia bro. Wo. Ampa baba wiya ya manu wuji asesa na ne kredi arehuo eba ne sa meye san man twentwen megina kutie suda bia chasi ah
2: in she rye fan
1: na me fa baba currency abusi adam nyina se e ma mo adwo me dey request buafo amansa buafo ha yisha o hane na ichi ponum ana waso egusu enwiri woni ye kuri ya trase ne ya mekalu ba ho asem nemu ye dey kai no ya tie ajadie wa twase bia to wonu legacy bia to wonu a ye nya no so e be che ye nya no so so want to her life to her life ni her life go say twem o mo to bi o mo to nyina kin kin kin ah ko je fo so de nyuma to fo mo a ah na ne nyum pa
3: akonko
4: atushi
1: Atushi. Nintwa ho. Komko. Aya semu. Na me fa de crazy ye. Ni sensem. Enye den a ebadwo. Ehuruhura wase mamme, mamme. Bu ene gusu. Ehuruhura ebadwo. Oka no beja. Na den na den na den na den na. Wase ma ye den kura. Daddy. Shibudeba, shibudeba, daddy. Me mama na me donu ah se won ti asia shobo lumba odeni ma nimo go chenchirima

0: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
1: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S front-wheel drive, $229 for 36 months with $3,999 due at signing.
0: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
1: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
2: Agradeke.
3: My
2: joy.
3: Yeah. Oh, mitibi. Nenyu mdi ya mitibi.
2: Ebi ni diya hii. Ninyu mbae paani biya ukai. Lumba nyumbu.
3: Diya utu. Diya utu.
2: Diya utu ni sayi. Ime tuwe ni sayi.
3: Diya utu ya.
2: Nami si sayi.
3: Oh.
2: Nami si sayi.
3: Ule yonko ya.
2: Nami sao. Uzi mitu ya. Uti. Nami si sayi.
3: Uso utu ni sayi.
2: Nami si mdiya matuwe ya. Uti. Una asidi ya mitu ya nede.
3: Omse. Oya brantye. Nenso. Niju mbiya obetu ubiya.
2: Abawum.
3: Abawum.
2: So that
3: sana na titifonu no
2: omu tu
3: tubwa sipa uhum se ezo wa sede ubi mko hiyo se odo
2: wa sede ubi mko hiyo dey
3: se
2: ezo
3: wa se
2: ninyo
3: mbim wa sede ezo wa se ubi ne huka fu ubi na eba na koko hiyo na obi nse wanua se nyo wanua
2: Lumba jumsi de kaba mo penso pa na bayo na ngine mo pa na mo penso ne ye betutu. Enyum bibri o nyum bibri. Ibni nyum ba ko so owo tu me dun si ni o ama me fre me so afo asa. Asune bu sia bibri bi enko me de ne ja dan mu wa. Ja me de to man fo se usu ma mi o. Onu ko ade de e ja dem. O nyum bibri. Osi ekwo na ebusua. Aye ne ko na ebusua yi. Adepa ba fiente mu mpa na. Mudi musunsun ba adepa gwe. Yesin ka jun so gu fa ko a ne twahuru. Me nko a me de de pra e dem ya abin. Yidi na rorori. Sen ka to na ye ma. Kebeka ni ti. Duadua ba ne vivi yo. Ebusua. Aye ne ko na ebusua yi. Adepa ba fiente mu mpa na. Jidiu. Isio hun ba wi ama nka ho ada ho. Ensem de oka bi. Aka bi pa. Osi du bi osi.
3: O tram pen fo bi na.
2: Du bi osi adane na busua kokofu. Afi be so ana na yem hehe no.
3: Ada ne kokofu ya na afi be so.
2: Se pressure da so busua nyina de ani ato so se. Koko na be so me nya bi dia ko.
3: Ani ampa.
2: Pressure da so e so go go na budget na dey budget go go na so aje se you tin fine ze no so so e be chome gusa de fun bi ah obi an ka me mere ye bio obi an fa me ye hwe oh ah ayasem pa wa ye ne me pi de ja e wiase
3: na dwun mu do
2: papa enyu bio bo e bia o nim de unti o boss anyu ne se beat na e bo keke no sorry ya ose ni maami bi ni friend maami ye no friend Josu Bodumase ni friend maami ye no no ye ni maami adam for pa tama usano no ti di ye no na wanti ase na afi di onyini ye no ana mati udi na se maami ye no friend Josu Bodumase se ma ye no
3: Josu Bodumase wo
2: ni se bodi ase ni sa
3: ah da bi
2: Josu ma ye no na mi bu sei e wo ho
3: Bodumase wo ayi
2: Kuma wu sanu anu wo kanu sanu anu kanu se bia unim se bia

0: Krobi sa asho na. No, osi na ma me no. Wo ye no ma me adamfo pa. Ma me menyina ma odi am de. Ma ne nya onwa si e beto be din abra onye busu ani. Sey ye no osire kwa. No. Ibiri sire akwa bi ofre radio so e frene sey ye nyo do. Do osi che no boa. Unsu bi unsu akwa bi do mpema sama oda ahosu yi. Wande wo kono ho usuru. Unni wada ahosu. Ne wo do ne ne sire ko ba de bi sire ko ba no.
1: Pese oku wo be kun sesia.
0: Si wono wo ku ohun. Unu wo ti unu a se huri yo ka no o so ama. Jo lu bana sa oku ohuhu no ke ka na ye o de na ko ba bia. Ko jo fesu. Na mi fa ne currency yi. Enu ani bi to. Ko wo do ama jo e.
1: Ya dia na usi.
0: Ne ti sey.
1: Aje hu nu bo hu ye.
0: Oso hu ye. Si ye.
1: Fie die buko.
0: Isi aya che.
1: Ako se ti sa.
0: No nu numba.
1: Mi she de nu.
0: Nu ate ni nu.
1: O ni nu de mati bebre.
0: Bi ni sey.
1: Wa ni nu de.
0: Bi ni sey. Si wati bebre.
1: Ma nyan ka se heda nye.
0: Ah, do de ti woni nyu kre de ya wat. Je hi na oti ye ni nu be bi na oti ye bi dosu.
1: Ude de na man for friend kojuba
0: mo no friend se kojuba hana gana hana free number kojuba
1: o ninyu bia e fa
0: e friend ma kojo
1: ma kojo
0: e kojuba
1: e ma kojo
0: e ma kojo ne kojuba e sun kojuba sun ne sun e ma kojo
1: mpi me anka se mani ninyu
0: nti unim lumba nim bia
1: o ninyu na me heda
0: ba kokra
1: o kozi me ya ne
0: ah uni akra ji keeper na de
1: e heda nye mai sa
0: ey tonti lumba nyumba kwa
1: kwa kwa kwa
0: ah kwa hii
1: mati bebo na kwa zi madwe nye hede nye susa
0: saa
1: mechi minye
0: minye kasa tu bia wati ni mbo waka ibibisi waka ibibisi waka ibibisi
1: nindo waka nse mbebo
0: miti sayi
1: se bebo na kwa zi wali abo mpusa
0: mbo mpusa mbibisa kwa jiki kwa kwa na ya advantage ma
1: abo mpusa
0: mbibisa kwa jiki diya nanka inti unti lumba unti lumba nyo jino beans from why ubi akumeti yo ah odo humi ya ane ye mwashini
1: mati
0: unti seme nyiwa ya enie na minya yo misi mama odi ya na miyeboni ya yefo
1: mwashi mati
0: wati sanyo
1: mati
0: terizi wati
1: mati
0: ankuwa noma mide mikrama bafodie miye ni ameti mibia mimresu wanamiku
1: mati
0: enutu wati
1: mati nina mwanda kwa si ubi ya odi ya
0: ubi ya tumisubu oti
1: ubi ya odi na
0: Tude na woni jumu yasi ya
1: ya woni romo de woni tumu ya Alex
0: ni nyumbi ni
1: 1000
0: ni nyumbi ni sai
1: esi na wa
0: na dia hi
1: kama prodi ni
0: na dia sai
1: me mini ma no kosi
0: anu ngwa romo de ni nyumba ko pena ape eh eh eh eh eh don tide pa na ape ni wiasi mpa unya woni ji
1: o kosi ha de kwa ho
0: de da bia ha kwa ho ye firi kwa ho da eh
1: Mi o dia ni je.
0: Dia pa na office on saka ye ode. Woni je, mo woni je wi peye.
2: In she ride.
1: Mo ni be ji pan se da chi. Mi ma bi di ye.
0: Da se mi. Mo ma bi di ye.
1: Ase mi.
0: Na da wodi ye pa on.
1: E bi se mo ma bi di ye. Ase mi. Sa na mi ni be ji sa. Mo kwa ni mo ni je. Mo kwa ni ma ji.
0: To man de omo bo omo bra. Wo de na ye ka na oba de. Oba de so no obo no bra obo no ye be fa wa mu no ye mfa nti wono nya wo de na wo de no de ono ahwa wo de na na de ayo ne de no mfa to o titi bi firi mo ka bi mo so ma nyere mo nti sa na tie so be twist kemu a oni se ska ofi nti wono ma ma twist kan so ni se be fi nye nti o so no obo no ho mo de onye bi nti nya wo de no tu wo de na ye bisa miriska ni miriska ma ni jipa mi wi fi ma ro fo
1: Sika
0: wo ni mi osika kure komu ni mi.
1: Kosi
0: ni mi osika komu ni mi.
1: Sika wo tu mi bia se wan hwini ya.
0: Ebe dey.
1: Ebe control.
0: En control he. En control
1: he. Sika e control ni po.
0: E control he.
1: Sika nya ba ho se pa. Ani a won pen.
0: O we do ejai.
1: Oni boss wa.
0: Enye no a pen a o pedada na onye sika na adi to bi ntia.
1: Ba kunte bi osi nyankopo bo ni pa no da ho na personal person. No se na hakura de na me fa han shisha
0: wo.
1: And all day good, so ya baby.
0: Posso.
1: It is a Zicano and Ania. So se sika firu ho
0: firu ho pe
1: mo so ayi ho
0: ayi ho je wedi ye
1: se bi ba se se o ma da ji nu a wo mo yare da ho nu se e kwa kwa mo bi a 100 million 100 million
0: bi ho bi bi sorry bi ho beto no tem kra
1: e bi ba be ya ho de na be fie na
0: sa pe pe
1: a ti drip wa si wo mo so nyina
0: ya me ho ato me
2: a kwa je ka se mo kan ye ma ka se bi eh me yonku bi na onu ni agba nya se mi aka se mo anfie pi ya ka he maka nti ne ya ni se ana fu ba kwa ya se mfa dwen mo ni sika ifo be ma no be ma waje se mi twintwa wo peso je mo no ana fu etabri sika de ma se o de jiwe fa ya dwen je se mi na akye mi awaji asem wo abo ho obiu ji sho ho e ko de ma ni so mfa nhye ho na kwasi na asem na twa di show ko ni kwa na o ka
0: se ya bra ya san dia bra ibn amde man
2: o da bi se
0: na o bi twa asem no
2: adina o ka se mo kan ni na o wan ya
0: pe bro no ya ko se na ye o no ya ko se ya ko se na ye no ya se na se o o no to tras di so o tabra o ko ide
1: I don't know you say we have mistakes sir
0: so what dey tabra mu do you like
2: kitan sir
0: akoy ko fi ho no so mbe du fi nyina oba ya de papa wo kra no otwa oba ya de papa wo kra wo are ni wo su eja adu ba be jari abe no aduane e de bia be si akwe wa kwe ti aduane wo nyina
1: wo wo si ti
0: o ti aduane ko ya no wo wo zo ni ti wa ti eh aso wo di aso maba osu didede
1: otie dia no
0: wudie nyira so o hwe kai wan nimu na eba no because once we were say kakase na ato no
1: to ansiye
0: ti wo checking so it be ni baby a dia so osu na na my ba ko hu say papa yi isu osu no enye yi bia to tie mba ko asu wa nya de asu na papa no oh enta fari na den nya asu oh, chichu we bra bra bra bra. Ode so free bra ni ni komo. Oh, no nko na tu. Ode mane ha. Asu a benim se na kakase na ba. Na mi adu 1 week no. Na na mi pe 50 million bi en fa mawo. Oh, sa. Oni papa ne ka sa se we for better aduane ho.
1: Be,
0: wo de se aduane ba. Esu ni nyina teko.
1: Atwa. Na ni WB so.
0: Ah, wo nya bibi de se no dey. Ya kasi yon kwa wabako.
1: Wabako.
0: Ah.
1: Oko jisho. Woy ina ya jisho.
0: Esu nebriba kwa yasi ya. Enase. Eh? Ama ufo busu
1: ya fuku. Yabasi ya.
0: Esi nibu anuma enyese. Nipara wa uonu. Ekana abano.
1: Ekana abano.
0: O chino mwa. Hey. Because ya ba enanadu enye bu udibire umu.
1: Eh.
0: Uchefe wasa yi ni mu.
1: Hmm.
0: Bitriyebi.
1: Hmm.
0: Sika mso utriya na yese. Ubikura wanku wani ni muo.
1: Hmm.
0: Ekana abano. But who is ka? Nsi aso kure wo eno kure se ya na opo hu dia fo akoy
1: shu
0: amo bi e
2: ko skani no prisoner si bewu
0: no ni shu
2: di shu
0: ndi shu si na si e di e basia na kabo adunjun ko aba dwen sa na oti pa o e ya se
2: o hwe na oni ska me mo skani ba
0: sa se na mo kandia munya ma mo skani ba se
2: kwasi wonu
0: ewa sike ni ba se bi se kan bia so sike ni ba me ho because papa ni bia na ne ba no bi wono
1: onware sike ni no ne ba no ware no
0: me ware ne ba
2: ntima sin na wa ware sike ni ba
0: fa ho mini wi he bia wa ware sike ni abe ye ye na wono wadi ye
1: sa kra na wo se nka tutu we ya ne we ya bo we ya ne we ya bo
0: na su ne die ba ko na sika fo president ba minya no wa you say president for my for mumba ne ye de omo ha na ru omo ye ye nya bi oh
2: omo nya go nko bi a ye di
1: ago ntimi nko ho
0: ye bi ago ko ntimi nko bi u ye ko e ka na e ko o ti ke mu wo na mfo mu da be na bi du be do omo di ago be ko na omo di ago ko e ya sem sanity yo enyumere su ya ba ye chi ye tie fo nyina ye ne musan ya chi na ye ba boti ye nka chi say ye ba djuma di suden sem kesiye e de ebremu ene de adom no ayipoma kwam ye wi world cup ya ba fie ye timi di ya grubia e pese ye tie ya ba na abijo fo nyina nsu nyame adom omo ho ye mesu me ho ye ye nyina ya ba ay de djuma di e de ebremu owe do wa ha kra jike wa ha ye papa osofu dia ensu e wo fie de ne sunsum ɛta yɛkyi ɛnɛ meyɛsɛ mɛkɔɔ no na yɛde bɛbɔɔ mu mekurom kɔyɛ nneɛma nneɛma bi na mamɛduru ntɛm yɛhwɛ yɛbɛkɔ no hɔnom na yɛdaa mo nyinaa ase yɛnka wo sɛ dwumadie ɛyɛ kɛyɛdu adaworo ma papa kɛyɛdu ɛnkyɛ biaa mɛsa bɛkye phones ɛwɔ fie ha na chiche phones mpamtwa bo bia mfrɛ me nka sɛ phone a ka ho asɛ yɛ yibi tum hɔ yɛnyɛ ne saa wofrɛ bɛ dwumadie no so wotumi wuram no aba mu a asɛm yɛde bɛma a wotumi yi ano a ne ama wo bi yɛnyɛ sɛ yɛnim wei ne tie yɛn ɔtie yɛakyɛ nyɛ saa na ɛyɛ no
2: ɔma
0: anyɛ bie deɛ monka ho ɔma mɔnya bi dada ne deɛ monka ho duru a wɔn a wonya bi da no ana yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ama wɔ no mu ɛbie kɛyɛdu adaroma gas oven papapa fie wopɛ gas deɛ anoa aduane wo fie anaasɛ deɛ yɛnoa so aduane biaa twɔbaafoɔ mu deɛ mudare sane akɛseɛakɛseɛ nyina kɛyɛdu adaroma ɔbɛyɛ ne kamakamakamakamakamakama ɛde ama mu na afei restaurantfoɔ deɛ mu ɛma mu aduane yɛhyie wo nkwan na ɛhyie toro bia kɔdi deɛ wo nsa toro deɛ fufuo nwunu ɛnkwan yɛ nwunu ɛde ase no twɔbaa bɛɛ no no kɛyɛdu de biribia bɛfrɛ no wɔma bia nsuo gu aseɛ na ɛbom saa tɛ bia wo nkwan no ɛhye kyamafoɔ bɛdidi wa ɔma no gye ɔho kɔ na kɛ aduma wo bi paa no wofoɔ nso saa deɛ ɛde to half bag one bag one and half two bags two and half three bags gas wopake wo paa no wo nyinaa no adeɛ gum ɛto no one time baako bi ɛne nyinaa bɛn nyɛ afei na yɛde bɛgu gyem fononoo mu na ɛgya sɔ na woda bia woato gya atɔatɔatɔatɔatɔatɔa tetedeɛ no atwa mmesrɛ wo kɔ na kɔ kɛyɛdu wɔ kɔgye gas oven ɛna ɛsɛ yɛde to paa no wɔm tɔ paa no wɔ kwan wo nyinaa sɛ ɛnya fononoo mu deɛ bi o gas oven yɛde to yɛsie a na yɛto no hyehyehyehyehyehye wonam yɛkwan ho a hyehyehyehye na ɔmo de ba ne yɛmanfoɔ ani agye ho kama gas oven papapaa ɛfie ɛne hɔnom so a mebɔɔla kɛseɛ no ho ana aboa so tow boot ɛhɔ nso kɛyɛdu ɛwɔ hɔnom nyame nhyira abanteɛ pii wofrɛ no a na waka kyerɛ no sɛ kɔsi se me ba a wobɛte me so kɛyɛdu number 0243 36 58 73 0243 36 58 73 na wo ne no akasa kyabo nyame nhyira wo pii the shishi man ɛne no ɛnɛ yaba na yɛde bi nam bɛɛ bosome ne deɛ m sɛ na wotwe mmienu nie na na ɔwedoa baeɛ ɛde bi bɛto m'anim na mebɔbɔɔ ho aa yɛbɛbu nkɔmpɔ akakra ne yɛakɔ yɛakyi na yɛnkɔhwɛ hɔ deɛ no nkɔmmɔ a yɛbɛdiɛ na afei wie a yɛakɔ yɛanim ahwɛ deɛ ne nso so yɛde ɛbrɛ ma ɔwedoa
2: agɔgye na wotwe mmienu ɛne nnɛ deɛ ɛka ne ha nie ɛka sɛ tete hɔ no sɛ ɔbaa bi ne ɔkunu ɛwɔ ma madu na nakonta ɛkyɛ bɛrima no badudwan a wode ahyɛ nomunyam a ɔhene no anaa ɔman no deɛ nom de ma ɔbaa no ɔbaa no a wawodu no ɛka ne sɛ ɔbaa no deɛ deɛde ma no a ne sɛ yɛma no nkɔ ma adwuma wɔ kurom hɔ adae anase akye
0: ɔma bebree
2: na ne nananom ne nma bɛtumi akɔ ma adwuma ɛno da nkyɛn so a ɔbaa no nso mantoa nkretua no kwabrantoɔ ɔdeɛ
0: yoyɛwatrɛ
2: ne busuam nananom bɛtua
0: toɔbɛtua
2: toɔ enti wɔyɛ firii
0: na
2: wɔntua bi
0: na ɔmo yɛ
2: tetoɔ ndeɛ no ɛkɔ so paa
0: ɛni koraa
2: deɛ sɛ
0: ɔne ɔba baako kɔtena sɛ fiefiefie du ɔbaa bɛ na ɛbɛma saa kwan no
2: fiefiefiedunei
0: na bɛma baako ne ɔbaa
2: noɔbaa bi wɔhia nipa ɛfi bi wɔ wo hia nipa paa
0: nyɛ nipa na ɔmo hia wo na ɔmo wowɔ
2: ɔmo hia nipa ɔboa yɛwɔ no ba baako pɛ
0: nti yɛwɔ ba baako ɔma me wowɔ baako pɛ na wowa wo nan a wowu nkaa nya adeɛ wowa wo nan a kaa nya adeɛ sɛ nkoa yɛ adeɛ woma me wowɔ baako pɛ na wowa bɛwo nan
2: ayɛsɛ wodu
0: ɛdu nsuɛhwɛ bi ma wo
2: ɔwoa na ɔmaame ate no ɔwo na ɔmaame ate no
0: ɛnɛ yɛ awoɛ wode
2: wwase
0: sɛ wo
2: awot akwasi yɛsɛ aka sɛ hwan ne ntosoɔ yɛaka ne ha pɛn yɛka sɛ ntosoɔ ne obi a wɔgya ɔne ɔkuna gya awadeɛ mom nyinaa tee ho
0: akɔwareɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
2: ebi si mi anu ofa baako eh ne yiri jai no
0: ne mpena de ne so mpena ni bi anu bi atwe mpena mo jai
2: ne jai no kwa kwata ba bo ba no mi no mo fa zi ko wo mi nsa
0: aso ni la so mo sa ba
2: oba no hu se mo fa ko ma na ye mo fa kro kro ma
0: wo fa nzo mo se oba no nzo na ne nkwa fo so de
2: do ba ni jwa to mo fa ji ni jwa mpa otwe bia
0: nto oja ba ko na na so
2: ah oba ba ko no wa ne kan ho nso ba wo di jwa to ba se nkra ni ti
0: na mienu na ko wiye no hanabe hwa makam
2: mienu
0: akwa na uja na be fam obija na mane
2: ko se mo fa ko ma na ye mo fa kro kro ma so ku bia mienu
0: na na first the first in the now kro kro ma
2: se na o di bisa be obi na bo na nso nse se yo nti a kire o ko bi ko so na ni ohun se eh mo fa mo fa e chompia sa na se agwa ji nti o sa be ni wo ye no ipo no do wo ye fo mo tuso
0: o
2: sa bani mu fa we
0: bani no bi enu mi ensa kro mu nyina ntu so ntu so eh time eh de man na na se ye de to mu so fro mu se din e de man
2: e de man kro no ba we fo mu ntu so ba
0: e di e we mu din mu muta an kra no
2: fo mu ntu so
0: ntu so
2: e sa kan se eh akamfo din fofro e ma eh atakakra enta fo no no son e din fofro man e kan ha e ka pen e ka sa e bi fofo de ma ataka pe fa bio
0: e
2: bio mda su
0: penyi no na chi kakra no
2: kakra no
0: e fa ni bio
2: bio
0: mm fa tete no tete no no mdi sa de ni ma sesa bre na scan bi bi ni ho ntu bi ni mte oba umi nu ana amiensa ntu wo ba ko no ba wi afidi wo gya wo ne ei ebiom mu
2: bio mde sa ei
0: ebio ebiom da su mu ya bio
2: e bio
0: kwa bio
2: Ah, ma pa info no omo omo omo nimbie ye. Timde nsa.
0: Isa nkura de oda ye fun kura tam so a wono akura wo piru mo hu se. Bibi bam. Ebi wo.
2: Ebi mo kwa na ndi ye wono ye fun no.
0: Je bio.
2: Je bio. Ndi ye heda ka mo no. Ko si ye sa kan bio se. So ba bi kwa wo ye. No won ta fo a. E ka ba ko on ta.
0: O won ta.
2: Na kaba ko ba ko friend say if na atefua
0: Godfred ya na ama isa monitor na wo ho na confirm kakra ma say me feedback
2: right o wonta na kaba ko ba ko say wo ya ba ko aka na friend atefua ata befua
0: befua ata ya wonta phone to ba ko
3: say
0: nti atefua atefua ni nyina atefua no
2: ba ko say wo ya na etesipa
0: ba ko say
2: ba ko say wo
0: ye be ma ana oba
2: oba oba mu eto fra tifo
0: oba nso di atifo
2: eto atifo ba eto atifo be ma tifo se se atana ma ka ba ko agwa si de diwe ni ka se se na kanfo si buo mu na ebu na si akosi de ni kan ha e kan ni se si de akosi de wi a ade a chi
0: se akosi de da be ni di ye
2: na na ohwe ese ne
0: ko si ade twa mu ni di diwi ye
2: diwi a ade a chi a e fe na ade ajuda idea de kwaside wi adechi ade ajuda na otwumi enu e fojo
0: ajuda na otwumi enu
2: ajuda na otwumi enu
0: ti se en etinai
2: ochina
0: ochina eh dey
2: ochina ochina se
0: ajuda ba ko abijo ba ko di kabicho mu
2: ochina enchijo
0: ye tosumi enu no
2: aha ochina eh na otwe di kai
0: na bi se e di nkosiada
2: kosiada
0: ana adechi
2: ajuda
0: se ajuda na e friend say
2: adejo
0: adejo
2: da
0: ene nensu ni jwa de ka hun
2: ni chijuo
0: chijuo
2: chijuo ndiwo chaye chijuo akosi siedi akosi de wie na adejo da ne so a ne brada ye de hun mu kwa da ye fok fokuo ukọ ye nyanu ebunfo na o mu decide ni fa adechi ya oda ye de hun ni fiada ye ajuda fiada ne da mi mi da ye de hun da ko share ni ko share se ne se na de hun o kina eye nchijuo o kina chi e brother da to so nko ye fo bena chi no wu ko da e de hun ya o da e de hun ni fie da e de hun ni da edu mi se de hun edu na na o twi mi enu se na e de hun nji na o twi mi enu e se na e kina eye 15 fo eye fojuo edi fojuo wi a ade chi a e de hun adechi bi ade hun adechi ade hun ni fiada e fida mpan ukọ bun a o mdi sa ade no e na otwe miensa ese ne e ye kosi dan no na otwe miensa se ne ne fe no fokosie idi fo kwesi ewi ade chen de hu ade chi bi e friend da pa idi da pa ewi ade chen okude ana kuda pa ku idi kuda pa ku wi ade chen e de hu ifiera ye mu fie ne memre dan so ye fo mene afe ne kwesi ada ne juada ne branda ne kuda nyina ye de hu afe ni fiera idi ho ne fo fie idi fo fie wi ade chen ne memre dan ne kwesi ada ne juada e de hu afe ni de hu bi da boni bi abe fe ne kwabna kwabra ne wo bi kwabra na oba o de abra kwabra be mo de kwabra kwabra edi kwabra wi a ade chen mu kuo ade chen afoya wo na enuna fie na da pa afeyi ne kwese de asaso
0: nti na no edi kwese de be di na se ansa na kwese de bi wasa 40 days bi
2: na otwi na otwi nsia
0: 40 days bi a ye de kwese de
2: enti edi akwese de wi a ade chen ade dwoda ade chen na otwi mi no e fojo idi fojo wi a
0: ti se nyachina
2: echina
0: tre fojo
2: ocha de ocha enchijuo
0: eh ne se ni di jode ba ku twem na fe na ba ku ototu bi
2: ti se ocha ocha na otwi
0: na se ni ba ku di kan no yede kwasi ada na edi fo
2: edi na de chi ye
0: na chi ye de
2: ada juda
0: ana ne juada ba ku asa ba e ba
2: ocha na
0: echina e ba
2: eh ocha na enchijuo
0: ansa na
2: ni ni na otwi na e fojo
0: ah okay
2: na e fojo idi fojo wi a afe ni aku anim na fe ni ye ba fokwesie na otwe mensa fokwesie afa ni ekoda pa idida pa wi a ade chiya na ukude aso idi ukude wi a afa ni nankun bi oni edi fofie idi fofie wi a ni nana ni edi kwabra idi kwabra wi a nana ni edi da pa afa ni edi akoside we ni edi ba na otwe ni ne enti akoside no na otwe makumakumaku ensia ene akoside se na medical kanu ya kan for there ye se na kosibo ni ma ne se ni esie bu ebu ye nanu ene se fiti ya nana kosibo ni ba che se di die na ye wo kwa ye fosu edie na enti na ene na meka se ene da de hu a wo kina enchijo wo kina enchijo nana ndogun sa ama nana kunya afi ade che ni brother nso a e fo bena nana wo kina na wo twumie nu e fo duo na ene na otwe mensa e fokosie nti na otwe mensa e fokosie a ene otwe ensia di e koside agwaji wene de ba hwe ene
0: yo odo ano no medas ye mra de na otwe nsuso ne de ye de to abije fo enimu ne ti fo nyina enimu ene de ye de ebenie yesi ahimfie anwanam no
2: ingano
0: ahimfie enwanam no isa ye de kai adehie se na ye che no ahimfie dwanam sisa ye de kai adehie je sisa mimi nya binwe nya binwe ehe odo nya binwe mikra menya biare mi de menya biare se mimi ye oyoko nti menya biare nti se isa mom won chenche ni ye munye binwe ese da biye nchema aja atankunya fo no na de hie no ye se ye cha ye che ni sen ede ne kunto dwan ana se kunto dwan kunto dwan ede ne kunto dwan eh ehu
2: odi
0: bi friend twin to join ibi friend say twin to join ibi friend kun to join
2: ni na de kro
0: yo enti e de ene kun to join ye ye be se akukwan twiwa ka ahema ana se akukwan twiwa sori ahema ana potututu ekochia ohurbon a ekom de ne ma ɛdeɛ ne yɛfrɛ no ohurubɔn ohurubɔn ohurubɔn ti akokɔ ɔsɔre akɔkye akokɔ ayi ohurubɔn anɔpahema yɛse sɛ wɔkɔkyea na anɔpa saa kɔmbɛde wo ma ɔkɔyɛ dɛn kɔkyerɛ ɔkɔkye anaasɛ ɔkɔkyerɛ ɔhema ayi ɔwedowa ma menti oye
2: ohurubɔn
0: so ayin okochire
2: okochire Okochi, sorry. Okochi Okribona.
0: Mm-hmm. Credit where you did the cabum back over me, you and do not, Mr. Se akokwantwa sori hima ekochi ohurubona ekom de nima ohurubon okochi na nopa ekom de nima edi ene ohurubon yesu obi atre ne mpae wa mu a watre ne mpae wa ne mpae wa di mu a ekyere sen edi ene mpe ewa a de e mpe ewa a we a de du e credit kemu de ni bia du g wen e mpe ewa die mpe we a de e e mpewadie de ne mpewadie yesu obi ano atwa ne ho ade adafe adafe na no atwa ne ho adafe ekyesen adafe ni twikata eh no be ko nipo obi ano atwa ne ho adafe ekyesen to abeyi so se oha akoshia apam a ankoshia apam a apan a se oha ankoshia apan a anka onis onim se oyedien na onim se oyedien okay yesi so oha wa ankoshia apan a anka na onim se oyibibi nka oyede na ade ahye ho amame we ye kasa kwa akwadaa no ejima echi echima ho ejima okay akwadaa no echima ne ho kyeresen akwadaa no wachima ne ho ekyeresen nyesese bi obu ni se ama aye ne ho aha manga yenu oh have a gas ye wachima ne ho dia kyeresen se bu obu ni nsa na ayeye no ho akora ya womu ni nsa da na aye no ho nyenu ne eka akora no echima ne ho echiresen se obi de kawahye ne nsa tea a edi mfimfini no a echiresen we sei nyenye na mafudi ya
2: nsa tea hine
0: nyenye na mafudi ya abasia nye de mu se promise
2: a de bebusa
0: almost a promise sai no mka yes o be to promise obi a che me wa wa na o me ni wa na de a sha de a she mfimfini no ti sa ka
2: ni a sha koko mutie na wo ni chire
0: eh o mu ni nyina wo de chire ni nyina obi enne na mafo kra ba wo de ba ko wo ne nsa ba ko no otumi she ka wa ba mi nu wo so eno mi nu nu wo enu wa se chire ti a otumi she mi ba ko wa no a sha ba ko wa no ya o na se chire enim he ya no ahye ba ko akyire no so na se chire na ku ho no ma mo no kra odo se a chire se meda hokwa meda hokwa bia ni ho ma he o ma sha chire chire se bida ni bida
2: ni ma ya fi ogu no
0: e chire se meda hokwa o bia bia ni ho
2: so bo a me ma no ma me ma na aba no mo kwa ni mo you can't do our challenge as a wine
0: which any say a panda on to beat my bat in zubisha kawa one in satia I deem fin fin noa etchessing ye suddenly knew the near say a promise and then boys in guess and no I wish you have necessary tim the dandy a team will be 10 years and as we team honum bear and the shadow got trouble oh my and that's sure okay until you say we seem for my coma country penny say ahemfie nwanam no isu a yɛdekae adehyeɛ yɛkyɛ ne sɛn ɛdeɛ ne konto dwan sɛ akokɔ ntwiwa kan hema kɔkye ohuruban a kɔm de ne ma deɛ ne ohuruban ohurubɔn matrɛ mempɛ wadie mu mempɛ wadie medeɛ ne mpɛ wadie na no atwa ne ho adafe ekyere sɛ to ebe yi so sɛ ɔha ankohyia apan a anka na onim sɛ
2: oyɛ bibi
0: oyɛ deɛn ɔso yɛ bibi ɔso ankohyia first no bunu so yɛ bibi ohyia ɔ apan no yi sɛ nyɛ saa ti deɛ no onim sɛ ɔyɛ ne ho no ɔbu ne ho so ɔyɛ wo yɛ kasakwa akwadaa no akyima ne ho afei sɛ obi di kawa hyɛ ne nsa tea a kye mfimfini no a yɛse ɛkyerɛ sɛ ɛno deɛ sɛ promise nkafra 0322083581 Sika wo tumi mi si na onya obeya dada ne wonu na sika ma yenti na wajun yesu wonim ye ensa me sofo be sie akwa wonya sika ntu be ka so wonim club no ada sika we kana zana obeje ze na nim club no na ze na sika na minya tubie sika ba wo bu ze se no tu onim nom dada wo onya obe nom na sika ni ho ah
3: ya apanye bo afo me ma wanjo ese nya ko pa ndum pe wo ye ya me se me ye pa wo di awunya odi me fili asuo boa ani asuo ade ena me kasa yo yati hon kanje papa papa mse na bo ne wake up ni dino ena mse bi ene na nyakopon ya dom ni bia sama bade ya
0: oti uno wanfa me fira uno wanfa me fira uno wanfa niko
3: wanfa niko kambi nso me kambi na niko kanu baby ena opanini bi fira me nchen atwe ma biese se ampa sana kasa ni kana ni mu ebe no sede na namu se nwini ebe no wachile chile muka kache mi na jesa beni nya na se anuma ntu ya ubu ya da nito panyini chile me se anuma ebi ya ya anuma anuma uu neba na neba stati se ni huu fuwa se wa ya anuma unyengu huu tuwa wa ya anuma esudibi ya udidi ana me bona mso panyi patwe ne kure yo ene obete na se ebe no se di is bu be no na ya mi be ni si fa no ene se abu bi ti se asokwa aku achinchwa omo ye sa ntakra mo omo danwiem e ho ene mu hani omo to omo hani na ansana abu no ebe kwa ebu no obetutu ne ho ne ntakra nyina ɛnhane ne ma agu so nti ɛba saa no a ɔno ɔntu nti bɛrima no a ɔka ɔbaa no ho no ɔbaa no nya stati kɔ abu a ɔne bɛfidi ɔbaa no aduane a kɔdaa tam ɔnya taban a ɔde tu ɔbɛfidi no aduane a kɔpem sɛ ɔbɛhwane ne ma ohia ne ba na bɛrima no bɛkɔ so atoa so a ma ɔmo aduane a kɔpem sɛ nkwadaa no abɛfu na maame no so ho afu ɛne mpanyifoɔ no ade nwene bɛ no to hɔ sɛ anomanyini antua ɔmo ɛbuada so ɛyɛ anomanyini antua ɔmo ɛbuada na mmom nyɛ anomaa antua ɛyɛ anomanyini antua ɔmo ɛbuada sansɛ bɛrima no ɔne kɔpɛ aduane ɛbɛfidi maame ne nkwadaa no kɔpe sɛ ɔmata baabɛfu na mmom woka sɛ anomaa antua ɔbuada a anoma biya ya anoma anoma ni benyini mfu na wenye huna tu wa oma amenu mna umbe fidi nwa kupu mse ube huna tu nte nyedie mebasuwa ni wedie wa unia uti yu na minkamu ayede ya ibeshia bye
0: yu uti bidasi uti usi yati ya hunkache una umfa miko mifrewa umfa mifrewa usa ya umfa nanu adini suwa kenzwa tamu mu adokro eh enso a oti ade why you do me so oti why you do me so na se de oti kan na chese ti se anu ma bi ti se achinchina na wo ko obunadu oni atu kunu so be me ya wo ne na wo ehwane wo mai a wo tutu ntakre nyine
2: na
0: wo ma wo ko na obi ko to taibo na wa ma na je se oba na be se oba dan kura no so wo me wo wu se sa de na ehu abobo ko bo tutu ntakre nyina sa na tie
2: anu ma bi ebu mu sha ya na
0: ntakra bibiri wu nti utum se yo no a tutu no ntakre nyina egu na wo beda so
2: ebi se tu tutu anu ma bi ani agina o tutu
0: ɔmo ayɔ nkunu nkunu nkunu
2: bi bi na ni su shishishishi
0: ɔndo ɔmo na bu akroma no
2: aha ɔsansa
0: ɔtumi bu akroma saa na ɔdwane
2: ɔsansoso
0: ɛmo ho
2: na ni ade mpa
0: ɔmo mo ba bibiri ɔmo bu akroma rof nti ano ma ni na ntu a
2: ɔtu takra no
0: asa ibu ada okay ei ɔdu takra nyina yɛ sanyo ɔwo ba ba da jɔ ma ingwa kututu ntakere nyina egu sɛ wokohwane ama okay sɛ saa ne teɛ sɛ sɛ ta kwan na no mfa so nti nomu abebre wo wiase no ɛkyɛ sɛ ɔmo nta ngu mɛma no nsosonsɔn no
2: hosɛ
0: maame no but wonim sɛ asi o wiase yi saa ne mu abrabɔ teɛ sɛdeɛ yɛkan nti ne ɛse papa bi bɔ nwɛ ɔse anoma ɔbata anoma ɔbata ɔgya ne ma adukuro mu nana gye adɔfo anoma no kɔpɛ aduane aba obi kɔ bɔɔ no tae obi kɔ tuo no tuo ɔte aduane koraa ɛtua nano a ɔde ko nti ɔbɔɔ no sei baabi ɔtɔeɛ papa no duu hɔ nom ɔfaa no sei ɔhwɛ na kyɛ sɛ anoma ntakra gu fɔ no nti ɔpɛgya nani sei ɔhwɛeɛ a ɔte fiofiofiofio ɔkɔhwɛeɛ a anoma no hwane mmoa anoma mmiɛnsa ana ɔmo nyinaa susu anoma baba ɔmo anom sɛ
2: yɛaɔmo
0: twa si yɛ maame de aduane ba maame nso yɛakrahye no kwan so saa na abrabɔ mu tie bi wɔ hɔ a ne ɔna ɛ bread winner wankɔ ama ebinom bi bua da nsobi sɛ obi tumi fa kwan bi so na wayi no afiri hɔnom na afei ne ma nyinaa bɛbɔ asesa nnipa bii nenam kumase nnipa bii nenam nkran saa nneɛma bɛyɛ bi tutu ɔmo wɔ kwan so ɔmo maame gya ɔmo wɔ kwan so ɔmo papa bi a na nkɔ no obi tumi su sɛ kam papa te ase a na no maame bi su wɔ tiktok ma ɔbɔ ɔse ɔserɛ ɔbaa biara sɛ wɔpawokyɛw sɛ wo kunu kɔ tumi ba nko a na wɔde sempoa mpo ne bɛba na ɔba na ɔne no ɛne te hɔ na ɔhu ne mma na ɔne ne mma yɛ fan a wɔserɛw manyɛ bɛrima no yɛakayɛakadeɛ ma bɛrima no mu na baako ayia bɛrima rogya wo a na ɔgya nkwadaa nketewa guu so a ɛmu agya ne sɛ wonni sika busuani bia mmoa wo because bɛrima no ne kɔba wuyɛ no yɛne wobɛkɔ yɛne wobɛkɔ ɔgya bi wo agya bi te ase but papa no kɔwieɛ no ana ɔno a wate bi awia sɛ agya si ɛdu te ase a kagya si ɛdu ne ti korɔ a wobɛkɔ akɔpempem aba ama yɛnyɛ bi adi maame no sɛ ɛdan a yɛpɛgya si wei mfie nsie ni papa no wuiɛ ntimi fa 170 kora nkoka ho baby abema ni jazz mu no ano mutim ibi ma
1: itia ye kora se
0: o man baby din tutu ye kenye jan kora no ni nsia gunu so sana tie ni pepi sofa abrabom because papa bi wintem ma me bi wintem buafo bi ankebe sunu mu no ewu kwa so nti tode bi na wo ye obi ade aya hweni ye opese yi ni firi ho me agi na dwuma firi ni sem mepam no wo ha e bona ne wi yaba because wonu ankwa ma a combat dibinu anuma no ye bonu tai wo asie ho no ma papa no kudu opage ne no so ah ano me se wo yo batai akofredu ane de bre ne ma opage ne ne anuma no ne ma ni nyina page page omuti o mse no ma sa no mti no page omuti no mo baba o mo ni o mo mti o ma me de duane ba be shim
1: o mso se de sitie no oba no de hewe ya no
0: wa no nko na imene
1: o
0: ba kwa ba
1: no ba
0: e mo wa se oba o bu se ni na ma o na ma o duane no ma o bi o
1: ba ba o no mse de be na
0: o ehu o mse sa no mai akora ni so se de akora na okotie duaba na titi kura odisha anuma ne barik to anu ma obemmere to dia ha anuma ba bonse
1: ne so o ma nu mususu
0: o nu mususu o so bonse ne fuere ti dotwe anuma ba ofutu twe enye ma ye ma ne mmere kotu de funu ne nya se nketo ade
1: sa ye ye
0: wa ma ne ko de no nu fu bi e de ho ne ma obi o
1: bisiko ade ade ne wa nya bi me ne oti adwun kwan bi so enye anuma ni nyina enye ni ne kopɛ aduane ba
0: sa
1: mm emanu so enso kopedia ni
0: akɔ edubre be mana na so
1: edubre nkwara no
0: edubre nti
1: no manu nye edubre nkwa menim
0: no man be na wo hu se be manu oba no kofa edua ne debre
1: me se me hu se
0: be manu na na be manu yare ana
1: be manu de awaji me manu be be se bi
0: ebi de bi ori de no ma de mi hu an mo be pedia ne dia
1: be manu na oba ne ti ho oba no kopedia ni bobi oba ne mana baba enu o da bashin mai nu sai ne mai kuma
0: oh da bi ande ande ande sai ande mai tiasi ande mai tiasi sai no man o mo atu mi chini kopedia no ba but o ka no man na o no de o ko hwane a agi tu tu ni ntakra nyina egu
1: ah nti
0: egu bu dwe
1: ni na ya dwe o bi no na nya no man nyina
0: so an ka sai no man nyina o sia no ma bi ti sai a chinchina
1: nya no man nyina na sai no kopedia na de brea ma
0: o mo ma ande sai sai
1: no kuma ma chini kopedia na brea
0: sai no man no so bi mm sai ayi nkrama yi omo be ma nyane ne wubia wakon baby
1: kon baby
0: ya ka ne ma menwa no obu chinchina ntide bia bu zekrama wo na wonya hwe papa no ya tantan tan tan sa de ni party ne sa na mo anso tie wo nya hwe fo no ya tantan tan
1: be mo ni mo mo ayem
0: david bi ye de ni msa de ayem wa abon dam baby creating bo no pu onye ne hwi tambo no de abono
1: na wie wie sa
0: dia
1: me nka nipa mi nubi
0: eye
1: ya sem nyefe
0: ye ye nim se de ye mwa
1: ye
0: de ye mfa mwa enye hwi nanso mwa nya me hyeda do mu bae abo bi o fi bi a nya me hyeda ana mwa bi o
1: nya
0: me hyeda de mwa ni bi be nipa abo bi de se kramai
1: ma wo ko ko diga
0: papa mi si nye ni dwa de kura nde se hyeda ma na special training ye hyeda training ma na sa anima abua owiase a onye obunia yeda a onye wo mada de obeye bia no wonim se ewa tone ne tete ba tete pa ehia wa onde wonim ko obedi wachi wo sika ko obedi wachi
1: ata dia tete kura
0: ata dia tete ohun ohun da so kwatre kwa wo ko ofu
1: onim obi a
0: na tempeji fo se nipa ho do nti ne ma abua krama di betwani echi ne kwa abeso onim nsane no mu okwa ba nkodo no nsane bi nso hu benti te do pwa se ntibe bia be ko bia no no na
1: krama de mu
0: krama ni padan fu prekope
1: companion
0: ni padan fu prekope tu hu a ohun se ni wuraba na obon ohun se ye waba at ye ye ni mu ye okra
1: kra de o ye ni mu nyampe
0: okra de so no ni mu a o nfi ono he ono sa na ono ye ni chekra ma so kra sa o ni mu a ono so o ma kwa ma o me tete ni sa ba ni wura ni mu de
1: o di bu o ma no
0: ye ye se ye timi ye nkra he da special one ye ye we ye na kuno nti ba ma ba ku bi la sa ye tofum no ifi o nsi fi obi o oh okay ni ati won si fie obi o ma oba na oba otetetete
2: otu
0: ohwe oba na jina na ogina na ohwe osi ya na asanechi because what to from the pain
2: shawunsu
0: shawunsu ye she daddy ababu abu tim kawo na oda ho one night ya ni atam na shebutum okra aguni nye bosa
2: mode
0: osi na mode okra eh ni na mode pa
2: eh
0: eh okra nam she owo okra nam kura unu bi ma so
2: and na man ko fo kra
0: eh Joseph ni din nu
2: Joseph
0: ni na mu de nu friend Joseph
2: na o kra man ni se
0: oh yeah kra man kra man de mi se de ni but mi se ko kra Joseph ana preku ye Charles preku ye friend Charles ana o kra so friend Joseph eh ya mom okay 0323083582 kia dwada roma na yibibi funi ede amamu ugo mne nye ya abitima yo voice note nwa sende di abremi 0244015677 emu mupe soo frewo gana dia 03220 835 81 835 82 835 83 na enwa nono mipa cho udi
4: ngobi papa
0: yei
4: nipa papa kusibu wafo
0: aha
4: oda urma kofi frafra miye
0: kofi frafra
4: ah oda urma
0: eh eh kra mai mo asandufo mo frene ten study a frene
4: ah kra badia ukasa kra ya Joseph no hana preko ya Charlie kra ya Douglas
0: sana mo frene kra mai
4: ah kra badia ya Douglas
0: mo frene Douglas
4: ah oda urma
0: okay. Eh, Odua, Babisa ma, yes, come my old friend Douglas.
4: I am Douglas.
0: And a prequel Charles. And Okra, eh, Joseph. Okay. Eh, mini on aka sefe.
4: Oda wo ma, me kan fi Santa su kwetwi.
0: Tasi kwetwi.
4: Ah, kwetwi.
0: Kofi frafra.
4: Ah, oda wo ma.
0: Okay, kofi.
4: Ano.
0: Eh, to abey su ai.
4: Yo.
0: So ni mo oha. Unim aboyfriend oha unim no
4: ah menye aboyde na wonante wo wiem no
0: ehe oha osise nka wankohia apan a enka ne nanka wono oha no buru mu se wo yaade bi edi ade a
4: ah do wodi so ataka wodi so atakarabua
0: no unim so yede
4: takarabua
0: no unim se wo yetakarabua na se na unim
4: no wodi so atakarabua
0: Tina chese wa takrabu wa hon.
4: Anukura.
0: Yo, kufi frafra. Kufi.
4: Papa.
0: Eh, tuwa, sumame, yon kwe. Yesi. Edie ni kuntu jayi.
4: Uta urba usi se.
0: Kuntu jayi edia.
4: Kuntu jayi.
0: Eh, kuntu jayi.
4: Ay. Ujwaka siye.
0: Ujwaka sumame.
4: Akasiapa
0: yo dia toso miense ni dia toso miense na me de mawe se e bude me wid kra me mo wu mama de mo mre kakra e dia ni ohurubon
4: aburubain
0: ha aburubain ohurubon
4: a udor ba ya dia ni dia na mu tso fo bu no mu dina aburobe
0: ohurubon aburobe yo Martin me da si pi wa
4: papa pa to ni se na da luma wa yi ano
0: o de nsu ato wi afi na o ko to nsu
4: da luma no
0: se ndi e betra ya ka ho asem wa o
4: ah me ka se obi ka no me be ke me nyum ba ku na me de ne kwankwa no ma no
0: e de nyum
4: kwankwa no ma
0: o betima to me meti limba nyum limba nyum kwankwa no ma no tu ma minti
4: ah wa se kwankwa no ma anuma papanuma papanuma anuma papanuma wate obi bi se bubodia ɔmɛ tɔ kuma bi ma no sɛ wo yɛ dwuma wo adwuma de sɛ mede ma ne ba saa kɔnkɔnoma anoma kɔnkɔnoma kɔnkɔnoma anoma
0: yɛdase ampa kwankwanoma ampa kwankwanoma
2: yɛdfrafrani
0: a wobɛdi asantebrɔ wobɛka no kwankwanoma ampa kwankwanoma wayɛ adeɛ mu wɔtumi aka nwom no bia meyɛhu ok madwo
5: wodin
0: ne babia kasa firi
5: bakyerɛfrɛ me mekyakonadu agya nkaba
0: atɔ nsu na ok santase ne tana ho yɛ
5: mpakyɛ ɔboa de domafa kwasi
0: yɛde nyame ase ɛdeɛ ne yɛhuru bɔn mogye so
5: akoadek
0: ɛdeɛ ne yɛfrɛ no ohuru bɔn
5: wonim sɛ nhyira nkoa na wobɛtimi kwankwanoma
0: kwankwanoma deɛ kwankwanoma
5: ɛne mpanyin nsɛm se mu na wobɛte ɔba kwasi wayɛ redi mpasoadaro ma
0: ok tie neɛ yɛse watrɛ anaa matrɛ me mpɛɛ wadeɛ mu ɛdeɛ ne mpɛɛ wadeɛ
5: mpɛɛ wadeɛ
0: mpɛɛwa mpɛɛɛwɛ ade ee mpɛɛ wadeɛ
5: sɛ nsɛ bɛbia wɔde n'ani asi sɛ w'ani asi anaa sɛ w'ani adie wɔ adeɛ bi ho
0: sɛ sɛse ɛ sɛ n'ani ate wɔ nneɛma bebree ho
5: meda sɛ waha adeɛ bi wɔmfa ne ho nhyehyɛ mu bio
0: ok tiɛ ne wo sɛ watrɛ ne mpɛɛ wadeɛ mu
5: mpakyɛwae
0: yoo yɛse n'ano atwa ne ho adafe ɛkyerɛ sɛn
5: n'ano ɛ dɛ
0: atwa ne ho adafe adɛ afɛ ee adafe
5: n'ano atwa ne ho adɛ sɛ ɛka bibi da defe yɛ a kyɛ sɛ adeɛ yɛ open ɛti sɛ ɛka sɛ n'ano atwa ne ho defe a kyɛ sɛ n'ano akɔyi n'asɛm anaasɛ ɔkɛka asɛm bi a yɛnka
0: ok deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa na mede ɛma wo yi ɛyɛ kasakoa akwadaa no akyi ma ne ho ɛkyerɛ sɛn
5: akwadaa no akyi ma ne ho kɛsɛ ne ho kɛsɛ wɔbu ne nsa
0: wɔbu ne nsa ɔho
5: bikɔs yɛse mmaa kɔ akyi ma a kɛsɛ ɔmowɔ no mmɛ strikesɛ akwadaa no akyi ma ne ho a sɛ wɔduru ne nsa buo mmerɛ so anaa sɛ wɔbu ne nsa
0: ok yɛdaase pii wae
5: kí
0: yẹ do jẹ osu dudu nyame nhyira wo soso yẹda ase kí yẹ do adaro ma ṣe fun frẹ ayẹ fo o ma fun so a ẹnu ano gas oven papapa fi wudin ni baabi akasa fi.
6: akwasibu afo mi gbin anu ọfaya mi kasi ti ọfin so agbegbe.
0: ọfaya na ahoyẹ.
6: na mi adum.
0: yoo ọfa.
6: kí yẹ di nsu baabi wu bi a asada.
0: sɛ ne fon na ade afere yi meboa
6: ɛnyɛ asɛm ketraamekae
0: sɛ wonawi ɔmo da ase ok tiɛ so ayɛ krado yɛse mpanyin se ahemfie nwa nam ɛsu a yɛde ma yɛkae adehyeɛ sɛ ne ɔmo kyɛ no ɔmo kyae ma adehyeɛ no a sɛ ne yɛkyɛ
6: no adehyeɛ no deɛ di nka ɔtea me ɛbini ne deɛ meyɛ a yɛ ne dea ne deɛ na nyankofoɔ wɔ mu ne ɛkyɛ nam nama wɔ mu obiaa nkonyasofoɔ no obiaa bɛnya ne deɛ ɔhene wɔ ne deɛ a wodie gyasɛhene wɔ ne deɛ bonkumhene wɔ ne deɛ nifahene wɔ ne deɛ yɛbɛtetɛ
0: ne saa nsɔ mpo na wɔmo nyinaa bebrebɛ anya bi
6: ɔsɛ akwasi
0: mesi ɛsɔ yi na ɔmo nyinaa nya bi saa no ade no nti yɛsi so a yɛkyɛ ma adehyeɛ bi
6: sɛ adehyeɛ no sɛ yɛkyɛ a ɛyɛ ɔdwa nnuaneɛ ku no nti paate biaa bɛnyanɛ yɛbɛtɛ ne kakraka nti deɛfɔfɔ sɛ yɛnya bi wɔ ahemfie hɔ biaa deɛ ne nsa bɛka ne deɛ
0: ok yo mate ɛdeɛ ne kuntodwan yoo deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nie ɛdeɛ ne ohurubɔn ohurubɔn ɔhɛ wr wobɛ ɔ ohurubɔn ohuru ohurubɔn ohurubɔn ohurubɔn Yo, yɛntu aso. Maju.
7: Sisa, sisa.